nyame nsira ogidi ni bi asa na dwii onnae ne wotie nsira 104.5 FM ne efiada kese efiada kokoroko a yenu edi ehye mo from DJ Ogidi Brown onta enhuma na du sei coming time pie man na du sei me mo wusa me waha na du fi se enna ye fiada le fiada we fiada di kan ya busu ni October anaju wanya mo ha wa yisira na mo waha na du di ma wona wa ye wato ba ha ani das wonyi na sa ya dabu na tu onfie bebre no nye ni daso na ne wura ho no o ha oni amane ne kakwanti anaju wonda ye o he se ahomatin obesole ntem di akwa adwuma ebi so de ni fie wura ka o pe kon be fa so ani ma wakofa efi China ni Dubai mpo yebeto amani dane so yade dane so eka dane so odie wore ho esi apinie na enna na dwi se wutia tienie me se Friday we ye Friday di ken e wo busumi October yi aka busumi mienu na afi ne kona wiye na me baha na dwi a bibi hamu bi wa afflicted ti sa how near man near I can nature say nkwadada amene no enji ti na nana dwumi wa se menu ba be di ahia mu na ene fiada so nkunya fiada wure fida if you say no man nyina di fo na ahia mu it wa ya de o ha wa man ye usika hia problem na da so no o jini nyina de akwa urade anim ni odifo bia ni odifo odifo ni yakopo bi na ni obi na so oni nyame ntem ago na do hanu ma ne ba nanim a oni otwedi ampo aka se na nyame nan so ade sunsu ni tumi odi aman na jew ani tire na na jimo ha prophet o jaman ti edi no ye ntudi kwa abrante ne ayaye bofo ni siyai osifri ne pe ye mfre o sebe befo Israel jeto wadudo eti edi u hiya eti otisi ya fre obi prophet oji amaya oji wa manye oji wa hao waji problemu na wundu ya kwa uradie ni mchwedia mpahansa ene Friday mbisi wa chen Friday wa chen Friday wako mpahibu wako mpahibu the month of October samantui uno di for jam bi de hyem na de hinta bia na bedadi de hinta bia na bedadi ene na manu huye huna afei amafo bi ntinasese o jamai o de no de asole na de no sese ne huye huwa ama manfo ntiasie because obi ani wa ba na asia o hu sanchire ne and over 15 years near woni moti bi de ye adwuma na bi anya ne ho asem kada ifise ono betu nchese wo ha no mane nyina o de ade akonya me anim me yakopa afa no so akasa ho mame sima ba akopɛ ye ni nkomo abasa ne mo den